verse 19. Joshua chapter 11, verse 19. Joshua ngumano. Eti eduba ako. Nizi semua eye edunkuno.

yeye se yeso ataye and na wo wade bia wade pa bia otanfo bia fa ne no mum and na wo bon paye and wade say me na me di wanim se oja

0: Mercy, kunim dia me buso.
1: Amen.
0: Dia dia me buso. Asidan me buso. Empejan me buso. Ana dwe nyame sira. Ye bompae o nyame fanum nyam ne
1: edidi.
0: Hamu abotire. Ye bompae urade nyin wadi nche wadi. Ye bompae. Urade ma hu no.
1: Urade
0: ma hu nyin ntum. Urade nyin wadi. Urade nyin wadi nche wo ma. O yi wadi nche wo fie. Afi yar wa hu nemu.
1: Wa ha
0: hu nemu. Ejan tom. Ejan tom.
1: Ejan
0: tom. O nyame nsano.
1: Ana
0: dwe ya. Tu tu ya dia no ohia
1: no
0: awu kire
1: no
0: e kom no kodanda no bibibia
1: wu
0: twa mu ka jo nyame se
1: brami
0: sra bem
1: brami
0: sra bem
1: fonsa
0: kame
1: fonsa
0: kame
1: right now
0: opia ma for pray
1: kada ba da ba ba
0: kada ba da ba
1: brami sra bem arwade fonsa kame o
0: ne makaba
1: na mi na munyo
0: arwade
1: fonsa kame o
0: na brami
1: sra bem o
0: yes
1: lord
0: arwade
1: una usu ani po kwasam se obi biara wa breno omra wo chayo na besiano na wa du sede mu yamre na na bi awade ha prayer sra bemo ni esu biara ayekoda na adu so bi ayeso awade sue ya